derecho. Mga balangay po, uso ko tiyub. Wano yung telel. Tunga sa wumboni, triumfani sa nonyo. Mga balangay po, uso ko tiyub. Wano yung telel. Tunga sa wumboni, triumfani sa nonyo. Mga balangay po, uso ko tiyub. Wano yung telel.

0: Ama problem, amani, ipimani, ipelili, batiliwe, ngaleliwe, na mantombazana mani.
1: Suka ma!
0: Atengiwe ama champagne, na mapili, amani.
2: Wanamu,
0: bagumile,
2: wanamu shonizi.
0: Baywe hani,
2: ayo.